0: gbogbo olugbe ipinle Eko.
1: Ipinle wa ki se akitan. E dekun dida lenu lona Abikita, ajakale arun lo ma nfa, o ma ndi awon koto idaminu, o si ma ba ayika je. Tori na, awon osise PSP ti lo ma fo ntelu nikan, ni ka je kon ma ko doti yin, ka si ma so wo le ki ko dede. Ojuse ni kokan wa ni, lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni, apo ikole ko doti loma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com o ma leyin to ba gbianju didalenu lona ibofimu egberun lona igba o le adota naira lowo itoran pelu awon osu meta gbako to ba ni ohun ko lodi si awon osise PSP pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikani ajolu @loma_gov loma won mu ipinle ko mo toni toni
2: Nigeria ti darapo mo aye digital. Iwo na ma gbeyin lati darapo mo awon to nje igbadun aye digital pelu free TV to fun e lanfani, anfani lati ma wo awon ikani mo maworan to tu ogorun niye to kun fun ere idaraya, ere itage ati iroyin lai sanwo kankan. O le lo eyike yidikoda re ki o si gbe si ikani Nigecomsat tabi ki o wo lori ikani app free TV ti o le fi sori ero ibanisoro re. Ikede yi wa lati ile ise National Broadcasting Commission NBC maduro ki duro wa fun iworan re je gbadun aye digital fe loni

0: allowance. Bi story building kan bi territory building kan una court court bi yen. So drainage won gan ko ti e wa fe ra.
1: E ma binu sir. Ile te so yi ile alaja meta ni.
0: Alaja meta ni.
1: Ibi won de ko si ni Abijade abi kile poruko la ni allowance.
0: Abijade street. Of Obola street.
1: Ko mi le gbabe lo.
0: Ko mi le gbabe lo.
1: Won ti ko le dibe.
0: Won ti ko.
1: O tojo ba ro nko.
0: Tojo ba ro o ma wolu awon
1: eyan.
0: Ta ba tun wo an lati Lawasi Road. First turn by the right, first turn by the right, o ti ba mu.
1: Yes sir.
0: O ya ko ni kiti, o sweet ni waju.
1: Ah. O won ti ko le die no.
0: Wow,
1: what's the college here? Yes, Alagi. Alagi, ekun mi ma pele ko.
2: Ah, o lagbara ona wa ni amule, wa si ona asipa.
1: Layobo.
2: Ebi after ile po PM yen,
1: ti
2: a ba gbe ship to ni awon lati London. O ma wo, o ma koja nbe
1: o. Alagi, o ma wo yin be yen, se o po to yen lo to nbe yen ni.
2: Ah, ejo ba be jo, jo ba bi chairman wa layo po ko ba ya ju sibe ya.
1: Eh, adaje kini ko adaje ni won je. Alaji ta bi gani lomo o. Won ni won ti wa da ko sibe yen, won ni won ti wa da ko sibe nje ta.
2: Eh.
1: Be ni sir, mo gbo lenu ara gba ka ro fa to mi mi o ri mi o de be mi o foju ara mi ri o.
2: The problem ta ni nibe yen ni pe left and right to mi wa to je bi kana bi kota to ye ko gbe won ti ta ipe kini ipe keji. Awon e wa mo be yen to wa ga gan.
1: Won ta ba wo.
2: E o ju titi e ba yi moto o ma mu bonnet to ba inu.
1: Ha. Ni asipa yen.
2: Be ni rata PM yen ile po PM yen. Jo waju.
1: Ese sa.
2: E mo ko lo kan sanu
1: wa. Eko to ni, eko to ni, ko mi si ma wo ile awon eyan. Ah.
2: Ah.
1: Kayifi lare o. Kayifi lare o. E ma gba pupo ta so yi. O dabi gba to pe e ta fo wa ara wa se ra wa lo po ju nbe o. Abi bo mi mo boya bo se iya to ko si lo ko se mi na. Eh lo to a le pe joba o ko kana. Amo gbogbo le ti won ko di oju na yi. Se ile gomina Babaji Olusola Sanwo Olu ni se gomina lo ko. Hello.
3: Hello sir, this is a pilot e karo sir.
1: Yes sir.
3: E se wo ri pe e wo e jo e ba se joba ile ko. Ni lati ka pako Alaji lawa lo soro lati Barua inside. Contact to wa lati pako chichichi won se to lo si Kando Road. Igba to de junction to Kumbo. Gbogbo mi yen ya wo Tokumbo. Tokumbo Street. Ibi tun wa lati Baba Ori. Ona meta ototo. Coming by wo Tokumbo won we ma season.
1: Ah.
3: Gbogbo ile to wa nbe. Baba wa retire DIG. Olopa o wa nbe. Lawyer barista o wa nbe omi wonu ile won.
1: Omi wole DIG.
3: An akota lati otu lati oji. Ada owo ati se gota. Omi o gbonu gota gbogbo gota Kandos. O ti di patapata.
1: E duro.
3: Omi de ya wo gbogbo nu ile.
1: Lawyer, lawyer to wa lati gbo yen omi wole e. Barista.
3: Ba dalaga o wa o ti wa ba wo. Problem o je ni pe ijoba ipile Eko. Wa ni lati titi akodu chipa garage. Won la kota kana la kobo o te gbo si titi ka do si e o nba gba egbe yk o nba si inu o do ido weka abo nba ti won de ibi akobi bibi ti pa garage e se lo duro o mi wa da lati wa si iru ka ndo lo si pale o ye ko ge titi e ki o mi e ma gba be do ni gbogbo mi to nba lati pa ko lati do baruwa lo odo wa titi e ti won se bo lati ka do won da duro
1: Eni suru sa, elo sa.

0: opopona ti ge meji bayi eni bi te la ba wo be ha le ri eni si se e ko so asodun ni o asodun leso laarin ya bi bo se ri gonu
1: asodun pata iye titi to wa ni iru eyi kando ni bi se michael lo titi e ta ba ni ra wo ni la la olorun ba je dari di pata awon ni o te to wa be o ti pa kan na la ogbu ni be ti ko de ni re ko wa je be ye ri sa titi to se ko lati de we ba o tun gbo mi wo ibe yen
0: oju awon eyan ri leko na o ijoba ipin leko eni lo lati ran awon eyan jade eni lo lati ran awon eyan jade hello
2: e ko ju mo
0: yes sir oruko yin sir
2: bi odun ere yi oruko mi
0: yes sir
2: oro kana bi oro mi ya le agbara shop ni owo awon ijoba wa la ma da lede o
0: no no wo
2: kini di won ni ijoja ko le ya ijoja ko le ya
0: wa ben be la wo ka luwo
2: beni
0: ojo ajuko laarin ikona
2: beni o di gba ti ojo abere ki won to be ni koka na to ma de tun koka na ye ton egbe titi ni gbogbo e ma wa titi obi ba tun gba pada sinu gota yen ni wo koka na won yen so ngba ti ojo ba ro igba yen lo ye ki won ma koka na tori
0: dressing o ti wa sele bayi tori mi ni pa ro fun yin ojo odun yi pelu apere to fi bere yi yo po ju be lo kina le se bayi bayi sa
2: a se bere ni se bi jun la si wa ejun lo ju se pari oju se bere ni
0: a se bere ke e ma ja se bayi sa ejo a tu se bere ke
2: o no yi kon mo so oju se bere ni
0: o ti ye mi e paro mu nbe a nbe olohun ni a sa le pe kojo maro leko abi
2: ko a se ko ati we we a le se lan so pe kojo maro
0: olohun wa ku fun wa se o kin ko mo mo to da mi loju o olohun fun ase tori eru n ba mi o eru ojo ile n ba mi o eru n ba mi o won ni kin ki oga awon fun ti ojo bi o comrade Alhaji Muftah Mutiu Musof olori oko ti won je vice chairman si Alhaji Tabasegun olojo bi baba 50 won wa lara won to ni kin ba won ki oga awon o ki wa lo sodo comrade honorable Omotola ni Ife Adedayo Obama Tola ni serious state officer lawon na won tu aje olowo otu olojo bi won jo te ba gbo awon ajala meji won jo travel kakiri agbalaye lenu jo meta ni iyen comrade Alhaji Mustafa Olariwaju Adio Adekunle Tabasegun ti won je state chairman NURCW the birthday boy golden jubilee boy ati comrade honorable Omotola ni Ife Adedayo Obama Tola ni serious ko silu ti won fe de ni hope lenu jo meta yi awon mejeji awon ni kin ki oga awon Tabasegun pe e ku orire ojo bi yin o e se opopolopo nla yin o comrade Omotola ni Fadidayo Obama Tola ni serious gbofise eromi Alhaji Taji Alawo Akerekuru area commander baba branch chairman ni alopaja awon ni kin ki yin o comrade Omotola comrade Mustafa Adiola Riwaju Sego pe kin ki fun ojo bi yin o Alhaji comrade Adewale Sharafatin baba Shade ni kin ki Alhaji Tabasegun pe e ku orikadu e ku orire ojo bi yin o e se opopolopo nlaye ati laye yin o e dada ya ti soyo olori ebi ninu ibuduko iyanopaja chairman lawon na won ni kinkin Alhaji Tabasegun fun ojo bi gbogbo kan pe igba odun kan ni o e da ruwa to yan soba baba ma sagbara lojoba arunun won ni kinkin oga awon dada olori ri omo young boy to se nkan ti big men nse e da ruwa to yan soba baba ma sagbara lojoba arunun lo ni kinkin o Alhaji Tabasegun pe e ku orire ojo bi yin o mi o so ani gbagbe on fi cheyin ro mi daada ni o Alhaji Isiaka Abbas Izi Abbas ni alopaja branch chairman ni won ni kin ki state chairman won Alhaji Mustafa Adiola Riwaju Tabasegun olawon gba aladua fun yin eyin te pe 50 lodun yi lagbe olohun e pe 200 laye ninu alafia ara ataya atawon moyo Alhaji Tabasegun Alhaji Isiaka Abbas Izi Abbas lo ni kin ki yin o nkan ninu awon mo sego leko yi ni alopaja comrade Sa Fatai Amusa Sa 50 branch chairman ni won oni kin ki baba won oga won oloriire omo baba 50 Tabasegun stainless lomo talk and do pe e ku riri ojo bi golden jubilee kin ki dada o comrade Sa Fatai Amusa Sa 50 lo ni kin ki ni kotun ni comrade Omodola han ola jeje la igba jeje gbogbo kotun awon ati comrade gani semuto lo ni awon meji paruko lati ki comrade Mustafa Olariwaju Adio Adekunle Tabasegun fun ti ojo bi won to gbore kan won ni e ka pada so orilede Nigeria awon to wa ki pe happy 50th birthday in advance comrade Omodola on la jeje laye gba jeje gbogbo kotun ati comrade Gani Semuto ni ikotun ni won ni kin kin o Alhaji Waso Abayomi Otao ni yoyin awon ati comrade Alhaji Saheed Oke Fundayo ko di world guest legenda won ki ki oga won state chairman NURTW Alhaji Mustafa Adekunle Tabasego fun ti ojo bi won to do de ko pe comrade Tabasego oga oga le ma je titi lai lai e ni ku ni rewe re o happy birthday baby to you Alhaji Tajuddin Oji Amolese Alhaji Tajuddin Oji Balogun Oji Amolese to je omo balogun akoko lo agede branch chairman NURTW orile agede branch won lo check ni pataki happy birthday baby Sister Chairman Alhaji Mustafa Adio Olayiwaju Adekunle Tabasego pe eku rere ojo bi o igba ojo odun kan ni Adeoluwa Adefolani Okan loruko ti Mr. Fast Oluwa Ogunlaki lo feto Comrade Ayo Olomu Olombo Ibariga mo ti ri ateje yin o enikin ba yin ki oga oga Alhaji Mustafa Adio Comrade Ayo Olomu State Officer ti won je Branch Chairman Ibariga Branch NURTW won ki oga won dada e lo rere dada o Alhaji Tabasego kun ti ojo bi won 58th birthday pe lagbara Olorun asoru modu bayi ni sawo asoru modu fun yin o Comrade Ayo Odutola Olomu Ibariga State Officer ni won o se wa o da bo sa o da bo mo e dakun e si jeje o

0: No.
1: Omi ye.
2: Omi ye.
0: Oponu were na lo nte siwaju. Won ni be yo sajoyo bi o danu ariya. Njo banu je ba wole dipo fayo. Awon ta ni ni duro ti ni oyo ta ni ran ni mu ni gbagba rukan. Won ni awon eyan. Shiba shiba bayi na ni won lo si le baba eto. Ta ni won pe ni baba eto. Okan lara awon agba oselu ni ipile Eko ni. Yen GAC member. Cardinal James Odun Baku ti go won si baba eto. Won ni ari gomina ipile Eko. Alagba Bayde so wolo. Ti gbogbo won si n ba baba kedun latari iku iyawo won iyen mother celestia olasimi akidele odun baku won ni opolopo awon eyan na ni won tin lo sibe ninu ise kini kedun e ti won ki won lati owo en to je alamo pataki si gomina lori iroyin ohun ikede alagba gboega akosile ti gomina ti sapejuwe ologbe mother celestia odun baku ije bi kristeni toto eni to je pe o fi tokota si olohun to si je eni to se atile fun oko re gomina sanwoolu wa gbadua pe ki olohun ko duro ti e bi odun baku lasiko ti won se afeeri mother celestia odun baku yi pe waju to doju ko ko da o e to fi sile ko ma baje opolopo eyan na lo nki alagba cardinal james odun baku babeto ku ara fe akuti aya won o
3: olohun wa je
0: Amen.
3: A foriji won ko ni se kun ti wa
0: Allahumma
3: wa na na wa pe laye mama ni wa fi ke ma da da ni laye ni no mo personally ninu wero yin the nation eleyi to jade laaro to ni o na ni awon ajo GSS won ma ti tari awon marun kan logbogbo won ti tari won lo le ejo o latari ki won ni latari ni pe won se ati pamo won si ko lati lanu so ibi ti eni to ti fi igba kan je gomina ni ipinle bayesa eyan by silver won won ko lati so ibi ti o wa won ni won awon eni won mo mo gbe pamo ni idire ti won fi tari won si le ejo gida kan eleyi to wa ni ilu Abuja won si so ju mo ipe o ti di dodo ki won ka won awon ti won tari lo si le ejo na ti won si se afihan won ni le ejo lana o na lati ni abe justice speaker libu o na lati ni Ruben Ayuba Musa Muhammad Friday Paul Anagaha ati Ayiba Ivy Subite awon mararin o na ni won tari lo si le ejo o won si so ju mo ipe esu meji o na lo je ipe won fi kan won nigba ti won tari won si waju le ejo o ninu already to je ipe o nduro fun ijoba won ni won so fun ile ejo na ipe ki won se asun si waju eto ijejo na ki awon le se iwadi daada o nigba ti je ipe eni ti je adajo agbejoro to duro fun awon ti won tari si ile ejo yen sanusi Musa SAN o nso ju mo ipe ejowo eje ki ohun gba iduro awon eyin yi to si je ipe won ni adajo to wa lori ejo na ni ejo si lipu o so ipe ki won gba iduro won ṣugbọn o fi ṣugbọn kan si o ni ti won gba iduro enikan kan fun owo milionu 5 ati awon meji to ye pe won o se oliduro fun won won ni awon meji ti won o se oliduro won gbodo je olugbe ilu Abuja won si gbodo ma sanwo ori won nkan ti won fi sanwo ori ni ile ile sanwo ori won won ni won gbodo ta ni ile ejo ki ile ejo wo ipe tooto o na lo je ipe won sanwo ori bakan na ni justice libu won ta ni won sun igbejo na ti ojo kejidogun oṣu keje ọdun ti a wa yi igbejo yo bere lori oro na ni pere mi won wa so ipe awon ti won duro yi awon ti won ta ni sile ejo yi pe ti won si ko won lo si ọgba to se kuje ki won fi gba oni iduro won nigba ti gbogbo nkan ti won bere fun ti o ba pin tan
0: koko nu were ina lo nte siwaju o won ni igi to ba nsowo fun ni a ma tu die se ni o ma ni ti oro awon orilede ile okere won mo pe yepere kan le ko aso orilede wa Nigeria won mo awon anfani ti won je Nigeria idire na lawon na se ma nowo awon anfani si wa o won ni orilede ti France paapa ile asoju won to nbe ni orilede France embassy won ni won ma ti pari eto kan o eto je pe so idoti dowo so ike idoti dowo o na ni won se won ni eto ohun owo ti won na le lati fi pari e o lo bi otalele edegberin euro 740-60 euro ni won ti na le eleyi won ni eleyi o tu je ki awon idoti ko dipu ni o le de wa Nigeria yo tu pa omo ile eko fasiti wa ni ogbon idanu se teyan fi sowo to fi jere bi won se sala pe eto won la be ile yo tu je ki awon idoti ko diku ni o le de wa Nigeria yo tu pa omo ile eko fasiti wa ni ogbon idanu se teyan fi sowo to fi jere ge bi won se sala pe eto won la be eto kan to pe ni embassy fund equipe français

jogun heritage garden ti mo ra ni muwe ibafo omo ni ojogun ise owo mi baba se paraga temukiri lo mo ma adiba ti ojogun lowo yin baba to n gbo mi eyin ni mo n ba wi o e da pon je n bere lowo yin lenkan si se igo iye ego tera sodo ya lagbare bi pe e tin je gbesi oti so lo mo ojogun e ma si gbo won ope ke ma dagun ara yin o won ope ke ma saye won ope ke ma fara ni simi e ma binu mo kan bere pe ni te en yora lojojumo yi nile mi renti se n to mo ma ojogun banu emi o wa lati wa nu yin loro mo wa lati wa ta yin jini ile ise elevation point o si fi se runi pe baba mi o e se je ko mo ba nkan gidi lowo yin ah baba ile te ba wa loni nigba ti

0: akasori alati le mi akoto ba fe se bi akibu gbadan saki okunrin alokunu daada a le saki ti ba pa se bi alagbara mira tara ba kapsule okunrin nikan lo wa fun o bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
1: egbo bi bi kapsule ti mo so saju o wa ni Christian Pharmacy Ibumota o wa ni gbogbo pharmacy Bolute o wa ni Michael's Pharmacy.

0: ni osobi mo se ikeja oju elegba ikorobi ojota keti ikoto epe baga ipaja ayobo pnc capsule wa ni command iseri apapa fagba iju isaga festac agboju leki aja ojo iyanaba abuni egba agbado igbado tariga pnc capsule wa ni ifo ijoko atan owo de diroko agbara ijebu ode ijebu gbo abi okuta ilaro sagamu ibafo bnc capsule wa ni ipokia suru lere ejigbo maryland amuwo odofin mafuluku maitu ilule ise wa ni Eko lo wa ni number 119 ipaja road Tufunde bus stop opposite union bank agege ni ilu Eko ero bani soro wa ni 081-033-69-434 lekan si 081-033-69-434 ibiki ni te ba ti ri bnc capsule eliri mustard capsule ati gberatun haba capsule nbe ile ise temitayo trade medical nigeria limited lo nse bnc capsule mustard capsule ati pe gbogbo gberatun haba capsule jade o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist ladugbo yin ajinde ara yo ma je o
1: Opeba, awon eyan ki mo bebe ti awon se mo tete ju ton. Emi gege be ero ibanisoro alagbeka wa. Je ki je si bo ti se ma nsele gun. Kete ti mi o mi ba ti sin. Mo ran ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki sare se o tu update ni o. Ti o yin ba ti gbo lara. E se bere niyan. Ma se cloud backup. To ba ti wa fi ohun re ti je atri. Gbogbo awon apps to ti si sile ni mi ma refresh ntemi o. To fi dure awon apps ti o lo. Ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bo nkan se nlo lori ayelujara so lowo mi ba ti jin egbon tun ma nwi
2: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki fun mi ma fi data re se ogbe se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nlo ni gba kugba
1: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto
2: data re je igbadun data re ni gbelemo limit 100 mtn

0: on Nigeria, ewole wa o, e ka mo pa so pa le se bon FM 92.9. Se yin lo ro England, Belgium ati Senegal. Eni ti o ba laya, lo re re ballu ko ma wo ohun ni. Papa julo, opolopo awon agbaragba ti won lo sile ballu lo wo na. Be mi o ba ti gbe ma tele won wo be mo. To ba si wo be, ma ba won dasha pe kini won o se. Tori pe lana o le yi. Nkan sele. Ile bọọlu ti mo wa abakan ara re gba iwo si o si nta si awon omo yere omo keke ba on da si pe ah kini goal ti e gan da lara oro la so yi ere la pe a fi la o leti baba ngba ti ta ti o ba lara mo ta da o ba lara mo pe ah ana ye so na mo pe goal ti waju ti goal ti ni lo se be ro kini si ni Messi ati Ronaldo lo daja le igba ti oloyin ti baba yi je de meji ototo bakandi baba mu le ni o ile ya lele baba ba pa ri bolu da wo England ati Senegal sugo de be lo te ba no le bolu e jo ka so pa yin o ba iwo sinu e ma wo le bota e jo ko nu le yin ke ma wo abi ke ma wo le phone yin amo ti mo le fun yin eleyi e baba gbadagba ati yin mi fe pe yin o do yin le pe ara yin o ba iwo sinu fa se so ori bolu sa dake ni tori pe omo ti o pe lojo ri atasi e what want atasi e dake tabi ke ku bo tabi ko me fa o le won le bo bi de ko ro ba ti wa e ma se suru ni o je pe o re bodu ere pa la fi nse da ara o mo ni ata so ba ba ke baba a ma fo ni le ni a ma lu yin pa be si ri official wa da ni e ko mi ni be to ro e bo bo se je ni yen o e je ma se pele pele o ya no e nta so e ko da ba pa da o ko lo ko wa ile bo ba wa na no a o ri fun lati pa wo na so na ri pe be je pa da lu Senegal ni 3-2 to nigba to di 2-2 ija ibere ni ano de ko lo sha nu ni lo yoro Spain ati Austria to ma wayi lale temi la go mejo la sale yi ah person se yen ma la ni la ka o si ma je n to pe yo fe yawon lenu lo to iko Spain da won si ni awon pe pe won to to won si kere tun bo du gba sugbon oruko ko la ma wo ni lo Spain ati Austria do se pe awon kan kan wa be pe bi ayin mo abi bi adamo to ri bo se lo yi bo se wo o se ki Austria ba won ba mi ta mo si draw ni full match tabi ko lu iko Spain lagu mejo la sale yi bi se foju sun niyan yo niyan o wa le ba di bele si o tun wa ni Croatia agu mitila oru ganjo ti ma ti bo si jo keji bi ojo Friday ni ma bo si ṣugbọn Portugal ati Croatia bo yen na ma le ma le die pilot
1: je tin ki ohun ogbe ni sori afefe to bi jaba yi
2: oh, Mr. Pilot. Happy New Month. I'm going to or just let me walk up for you. Or just let me walk up for you. We think that you might have to put a on a day. I'm going to be in a I don't know your one land now. I don't know your one land now. But I'm not going to be in a land. I'm going to be in a great England win. Ani ko ni da ko je ku ko je se wa ko fu to kini kina wa la gbaye ko ma ja na ma wa ja England eh o le so yi o won ti de boss of won ba ni wa e Mexico ma na won Mexico ma na won
3: egbo e je egbo won le so je je ki Mexico kini Mexico ni ko gba lo England o ti da mi lenu
4: ehwe
3: kini Mexico baba
4: so ba ni ba ba ri o lo se jesi ni won gbe ba so yi
3: Okay, talk about that.
5: Legit ni ekebi asha mi ka fe pade.

0: Pufe lele pe
1: e
0: rire o
1: yes e ba mi so address ile ise sustainable solution le kan si
0: ile ise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja e wo ba ni soro wa de je 090-487-22415 090-487-22415
1: Eshin sa.
0: Eshin.
1: Ebo
0: ko ta ba tun pe yin gba ni e je wa sa. Ah wa.
1: E ba mi
0: da lo ko yin fun awon ara. Yemi Oloyede Lorukọ Temi lati Sustainable Land Solution.
1: Eshin, e ba mi ki o gba gba to wa nbe o.
0: Ma gbo o, eshin.
1: Eshin
0: sa. Ami eshin.

Andiamo a ghisare. Loretto, Deschenlo, Nibont FM, next to the night. Ato ti balek, pepe, ati balek, gudeniya ugare. Enja ki insale jayi si koma yejo. Emo kweni ki ita koko shupu. Eh, ma agbe yinri, ma agdayi si ama yejo. Donis, ki to wafe, leju, timbabde adami eto. Oshere kore konsoke, owo ti fisha echata, sile tolipe. Owo ti wonson. Olowo gbugburu atepa ni olowo ti ogboju o ja ti bi je ile loro kan ja iko lara wa agba osere kun yo ma to ti tateru ni pa eh tani osere kun ni na iko to ku lara wa ejira de gbodu ma ti soro o ni adura yin lohun ninu o nigba tawon eniyan ri foto re ti apa wa lowo e ati egbe oju e kan won ni ki lo sele si oh won ka nu e salaye nto sele nigba ti iyawo are wa so to ngba awon obirin ni mo wi pe ibi pelebe la ti mo le je ele bere oko wo kekeke nibi ka ma di atarata ka ma yo agbadota ka ma yo bolita ati kulikuli ikore la awon osere kore kan o ma ti nta akara kuda ti mi se ti e to koja eru ma je ke gbo bond fm 92.9 lawa lori eto bo se lo pelu awon iroyin bo se lo labe osere won yi mo fi ki ka bo sori akoto eto loni ojo keji osu keje odo 2026 o pe ati loju olorun fun anu re ore ofe re ati abo re lori wa nigba gbogbo ati lojo gbogbo olorun anu ijile ife o so wa lo o so wa bo o n pa wa mo ninu ewurile ati tairi o ma se olore. She had to be you.

0: show lowo kekeke so ona meji ni kini igba wa ibere ni pe won ri pe pupo nu awon ni show awon ton se kata kekeke
1: yes ma
0: igba mi elomi ako ise ako dota sinu we ma riwe mo e to ba de mo phone lo ngba mi ibi ton ti on ko si eran pe ni ko lori phone a pe ni ko lori kini ko o le ma jomora won so won ri pe aye ma wa a di pe leyin pari osu a ri pari osu

belemi na be kele da so mi ka ma sise onise ka ma sowo lowo ki eleda kojo ko so wa ongogo ta ba dawole eh gbogbo eyin mama baba mo ma ro pe tin gbo bi to pe aladi bo se nla lo ye pe ori bi toja ti ta o bere lowo ori okan be sibe ni lagba olorun ati ni ati ani sise onise gbogbo se wa ta nse lagba olorun olorun afa lubarika si olorun a je ko ma ye wa ni ni agbara olorun so ibi lawo si ma da senu bo se wa lase teledu maria dupe lowo olorun oba oba to ti wa leyin lati igba ti le se wa bonde 22.9 ta ti so pe e ka ro ijirebi ti olorun so wa titi de akoko ite ba wojo ago e ri pe ago meji labo oku iseju wini wini ko lo lu ni le ise wa ni bond fm 22.9 ni wa fa koko idupe lowo gbogbo baba mama onile alejo 30 si wa laaro tuni e se adupe oju oni ti yin o loruko baba wa e alaji akosile ona ni mo nki to jeje mo ati oruko mama wa omo oba adenike wurola ni mo nki gbogbo ile olufe wa ke se on be se 30 si wa mama fele ma dupe lowo o to be chuku ti e ka ede igbo awon na ti wole lai ni gbagbe auntie Maureen awon na wole ni she's the producer she's the supervisor I give it to you god bless you ma gbogbo na ti wole lai gbagbe brother shina ku shina awon na wa ninu ile mo dupe lowo awon ta jo sise loni e seun adupe latodo awon engineer wa ese brabayo le omegun gbogbo yin patapata te wa nbe lai ni gbagbe Femi Ojikutukutu to je ke ma ri wa ni ori Facebook gbogbo yin mo dupe lowo yin o ati awon marketers wa Motil, a dupe lowo yin Oyedokun mi ni gbagbe ori to ko mo bibi inu Adeniji baba wa alagba tojo olalekan e seun gani yato asero lai ni gbagbe alaja iya wa ogun Nike ori oluwa ogun Nike gbogbo na ni ajo wa ni loni awa ta wa je akede to loni ta nso te n gbo wa ta nte te n gbo wa nile tope agoro akirele ati emi princess Olayinka Nigboya awa so fin ke ma gbagbe to ba ti di ni ago merin abo keje ka tun pade lori eto adele bare otun adupe o be se nteti siwa o dabo to be chuku I leave you for God o for God hand o God go support you oh baba you

ekelem gị onye ọma na-ege ntị. Ngwa gere akụkọ ụwa nke ehihie taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị abụọ nke ọnwa asaa, afọ onye nwe anyị puku afọ abụọ na iri afọ abụọ na afọ isii. Ahịa nkwọ bụ ya na-azụ n'ụbọchị taa. Ngwatara ntị n'ala gere isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos ekwupụtala maka mmalite ule bekee ka mmemme ụrụ gachara. Prezident Tinubu enyela nkwado maka mmalite ịrụ okporo ụzọ Akwanga Kaduna Jos. Ọ bụzi n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa hiwere isi. Ngwa tọzie ntị n'ala nụrụ ya n'uju. Aha m bụ Ebere Okwu. Otu ndọrọndọrọ Allied People's Movement APM ngalaba steeti Lagos egosipụtala nwute ya banyere mbawanye ajọ ọnọdụ mkpamkpa idei mmiri na gburugburu steeti Lagos, ma kwuo na gọọmenti anaghị etinye uchu n'ichekwa ndụ na ngwongwo ndị bi na steeti a. Onye mgbasa ozi otu APM ahụ bụ Maazị Ayodele Kazim nọrọ n'akwụkwọ ozi wepụtara mee ka mata na mmiri ọbụla zoro na-etinye ndị ọha obodo steeti a n'oke ụjọ, dịka okporo ụzọ ndị dịgasị na kansụl ime obodo Alimosho, Ikorodu, Agege, Oshodi, Lekki, Epe, Badagry nakwa Surulere na-abụ aga aga ma mmiri zoro, maka na ọ na-eri ọtụtụ ezinụlọ ma ghasaa azụmahịa. Otu a gwara gọọmenti steeti Lagos ka o mee karịa ịdọ aka na ntị mgbe ọbụla mmiri ozuzo na-amalite ma bagide amụma mkpocha ọwa mmiri dị iche iche n'ịrụsapụkwu ha. Ịkapị amụma ndị e ji n'aka ọnụ ibelata mkpamkpa idei mmiri na steeti a, tinyere ịhụ na etinyere n'ọrụ usoro iwu maka iwu ihe owuwu iji nyere ọwa mmiri efe ka mmiri na-ekwopụ otu o kwesịrị. Ọ rịọkwara ka gọọmenti gbagara ezinụlọ ndị nwere ụlọ ahịa ndị idei mmiri metụtagasịrị ọsọ enyemaka. A dụọla ndị dum torola obi tu vootu, tinyere ndị nke mpempe akwụkwọ Permanent Voters Card PVC ha funahụrụ ọdụ, ka ha gaa nweta PVC ha n'egbughị oge ọbụla iji nwee ike sonye na ntuli aka iji kwado ọchịchị onye kwuo uche ya na-aga n'ihu n'ala anyị. Onye steeti kọọdinetọ nke otu Lagos Unity Movement for KOH 2027, Maazị Akadri Adeleke eji Seeleke wee mara, bụ ya nyere ndụmọdụ a na mmemme a nọrọ na ya, wee chie onyeisi oche kansụl ọrụ mmepe ime obodo Ikosi Isheri bụ Princess Samia Abolanle Bada echichi dịka metron nke otu a, ma sị na otu ya kwụchim ma dị na njikere ịchụ nta nkwado maka nhọpụtagharị President Bola Tinubu, bụ onye amụma Renewed Hope Agenda ya na-eweta mmepe na mmụba akụnụba n'ala anyị, tinyekwuoro Dọkịnta Obafemi Hamza dịka onye ga-eji aha otu APC wee zọọ ọkwa aka na-achị steeti Lagos site n'ịgbasi mbọ ike iji nweta vootu ga-akarị nde anọ maka otu APC na ntuliaka afọ na-abịa. Ya bụ onye isi oche kansụl ọrụ mmepe ime obodo Ikosi Isheri, Princess Bolanle Bada, kwekwuru otu nkwa ahụ ịhụ n'otu APC tụrụ ugo mmiri na ntuliaka afọ na-abịa. President Bola Tinubu ekwenwola nkwa ịhụ na ọchịchị ya wetara ezi mgbanwe tọrọ atọ n'ala anyị site n'inye ikike ịmalite ịrụ mpaghara nke mbụ na amụma ịrụ okporo ụzọ Akwanga Kaduna Jos dị kilomita 700, okporo ụzọ Akwanga Bauchi Gombe Biu nakwa Maiduguri, bụ nke o mere ka a mata na nke a so n'ọrụ gbara ọkpụrụkpụ n'okpuru atụmatụ Renewed Hope Agenda ya. Onyeisi ala bụ onye National Chairman nke otu APC Ọkammụta Nentawe Yiwada nọchitere anya ya na mmemme, mere ka a mata na ọrụ a ga-abụ agba nke anọ ya n'ọrụ ndị gbara ọkpụrụkpụ ọchịchị ya na-abagide, ma na-egosipụta ịdị uchu gọọmenti ịbagide mmepe
ga-akwalite ọnọdụ ala anyị inwe nchekwa n'okporo ụzọ, kwalite azụmahịa na mmụba ego na gburugburu ala anyị. Onye isi ala mekwara ka amata na a kapịala agba nke mbụ n'ọrụ okporo Lagos Calabar Highway ọnụ na steeti Lagos, ma rụọ agba nke abụọ ya na steeti Ogun ruo pasentị 60. Minista okwu ọrụ ihe owuwu dị n'aka ya n'ala anyị bụ David Umahi kelere onye isi ala maka mbọ dum ọ na-agba. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo, Bond 92.9 FM. Onye rejistra ụlọọrụ Joint Admission and Matriculation Board, JAMB, Ọkammụta Ishag Oloyede akpọla oku ka ụlọọrụ gọọmenti dum bagide ma gbasoo amụma ndị ga-enyere ha aka iji ọdịmma ndị ọrụ kpọrọ ihe, tinyere amụma nchekwa ego ga-adị mma. Ọ bụ n'ọgbakọ ya na otu dị iche iche na-ahụ maka ule na ọba akwụkwọ gasị, otu Trade Group Council nke Non-Academic Staff Union nke ụlọ akwụkwọ dị iche iche, tinyere otu ndị ọzọ okwu metụtara nwere, ka ọ nọrọ kwupụta nke a n'isi ụlọọrụ JAMB na Abuja, ma jiri ohere ahụ gụpụta usoro amụma nkwalite ọnọdụ ndị ọrụ amapụtara maka ọdịmma ndị ọrụ ya mgbe ha ka na-arụ ọrụ nakwa mgbe ha larala ezumike n'ọrụ. O kwuru na ọ bụ ndị sitere n'ụzọ kwesịrị ekwesị wee banye n'ọrụ ka ndị isi ọrụ na ga-akwanyere ugwu ntụnye ugwu. O toziri onye isi ala maka iweghachite amụma ịkwụ ndị ọrụ gọọmenti larala ezumike n'ọrụ ụgwọ gratuiti. Ule Basic Education Certificate Examination, BEKE, afọ 2026 amalitela na steeti Lagos taa ka gọọmenti weghachitara akwụkwọ ule nke ekwesịrị ide ụnyaahụ bụ Wednesday, abalị mbụ nke ọnwa Julaị, kwuru n'ihi mmemme oru e mere na mpaghara ụfọdụ n'Ikorodu. Onye Information Officer na Department of Basic and Secondary Education n'ụlọọrụ Lagos State Ministry of Education, Taiwo Badejo, kọwara na ya bụ ule ga-aga dịka esiri tụọ ya n'eziokwu. Otu bọọdụ a gbaziri ụmụakwụkwọ, ndị nne na nna, ndị nwegasị ụmụakwụkwọ nakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ gasị ka ha gbasoo usoro ahụ e yiburu na mbụ iji hụ na ihe dum gara nke ọma. N'ikpeazụ, osote onye isi ala anyị n'oge gara aga ma bụrụ onye ji aha otu African Democratic Congress, ADC, azọkwa onye isi ala na ntuliaka a ga-eme n'ala anyị n'afọ na-abịa bụ Atiku Abubakar akpọlitela Kenneth Okonkwo n'emebu ejije ma sonyezie na ndọrọndọrọ ọchịchị ugbu a dịka onye ga na-ekwuchitere ya ọnụ ya. Mkpọlite a bụ nke a tụrụ anya na ọ ga-eme ka amụma mgbasa ozi na ịmapụta atụmatụ maka nkwadebe ịzọ ọchịchị Atiku na ntuliaka ga-eme siwanye ike. Okonkwo gosipụtara obi ụtọ ya nyere Atiku maka inwe ntụkwasị obi n'ebe ya nọ, ma bụrụ nke na-egosipụta ụdịdị ọchịchị Atiku ga-achị, nke ga-agụnye inwe mkparịta ụka, ịjụ ase nakwa ime ka ndị ọzọ sonye n'ihe a na-eme. N'iji pịachaa akụkọ ụwa nke ehihie taa, na nwee ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ị mata na ule BEKE amalitela n'uju ya taa na steeti Lagos. Gọọmenti steeti Lagos ekwupụtala maka mmalite ya bụ ule ka e mechara oru na mpaghara ụfọdụ n'Ikorodu. President Tinubu enyela nkwado ya maka mmalite ịrụ okporo ụzọ Akwanga Kaduna Jos. Ọ bụla bụ onye bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa, n'aha Leke Badru tinyere Frank Olorunsola bụ ndị chekwabara akụkọ a n'asụsụ Bekee. Mụ onwe m bụ Ebere Okwu Tụgharị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo ma na-asị gị, mụkwara anya ka azụ na-ekekwa nkwụcha maka na nkwụcha abụghị ụjọ. Ndeewo.

0: Oma Melu Gaba. Ndo Gendi wana kwa 92.9 FM. Ihoma ya mekwazi ya radio mwege. Tabo o kula balinka abwa ni mwa ntasa. Bonwa July. Mabro kwa zye afya mkwa kwa ya zorota. Nyabo mkwa di mbunke di nala ibo. Oga kwa tarani ihoma. Mkwa purani hojo ni me omohora. Ọbụrụ na ikwere nke ahụ si anya.
1: Amen.
0: Aha. Anyị abịago na oge omenigbo nke taata. Oge omenigbo bụ oge anyị ga-abụta gasịrị gị ihe gbalịa elu na akwụkwọ akụkọ bụ nke anyị ji n'aka. Na nke taa, eji m akwụkwọ akụkọ Vanguard na kwazi New Telegram. Abụ m Rosny Chika na Chikanai. Ọ bụghị naanị m nọ ebe a. E nwekwa nwaanyị ọzọ mara ihe. Ga-esogide banyere agụmakwụkwọ nwata ọbụla. Mmalite n'ogogo primary wee rukwazịa n'ogogo NYSC. N'ibe nke atọ nakwa si ma tụtụkwa ya n'ibe nke ise nke akwụkwọ akwụkwọ ndị telegraf ka akụkọ a gbara elu.
1: Ọ dị mma onye ọma na-ege ntị ka m jiri nke a malite ọsị. Onyeisi eche ụlọọrụ INEC ekwupụtala ya hoo haa komkom ma ọ bụrụ otu nwaanyị sikwa atọ sị na ndị ala anyị enweghịkwa ntụkwasị obi n'usoro ntuliaka ọchịchị nke ala anyị. Ọ dịkwa egwu enwekwara ka ọ dị karịchaa ịmata onye na-ekwu ihe dị otu a. Tupu nwa amadi a ekwuwe ya otu a ikekwa o wutere gị wutobigawa ya oke. Ọ dị mma ka ọ dịla ịhụkwuo eserese foto ya n'ihu akwụkwọ akụkọ Guardian ebe a gụrụ isiokwu a. Ile ya anya n'ihu ahụ hụ na ihu a abụghị ihu na-atọ ọchị chacha. Mana ga gụrụ ya n'uju n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Ihe kpalitere agha nke ala Naijiria ka na-agakwa n'ihu. Ọ bụ Obasanjo ka ọsịo nkwa n'okpuru ya bụ akụkọ ọsị nkwa m na-ekwe bụ izukọ ala Naijiria ma nweta mgbanwe nke obodo a. Ọ bụ Maazị Obi ya kwukwasịrị nke a n'ibe nke abụọ nakwazi nke isii nke akwụkwọ New Telegraph ka ị ga-akpụrụ akụkọ a n'ekwu ebe ya bụ akụkọ bụkwasị nke gbara elu na akwụkwọ
1: Ọ dị mma, ejikwa m ya bụ isi ekwu mana a ka m ga-alaghachikwa azụ n'okwu gbasara INEC. Ebe ọ bụ na imetụla nke ahụ ọnụ ka m metụkwuo ya ọnụ sị, Obasanjo adọọla aka na ntị megide esemokwu na nnụrịta ọgụ ma sị na onye agha afọ 1967 ọkpọbeghịkwa ọ ka dịkwa ọhụụ n'obi ma dị n'ahụ na Guardian ibe nke anọ ka ị ga-agagoro ya.
0: Ihe kpatara otu ndọrọndọrọ APC ji gbaghapụ Usmanu na ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu mmadụ 25 eji Usmanu chụọ àjà ka obi wee dị akụmi mma. Ịga n'ibe nke ise egoro akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ bụ nke mara ele n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard.
1: Ya bụ na nwa amadi ahụ bụ atụrụ e ji atụ aja. Ọkwa ha kwụrụ ya gazie. Ka m werekwa ọzọ maka na agwa nge na aga m akpọ achịtụ gị azụ nwa obere gbasara okwu INEC. Ọ si akwụkwọ vota rejista anyị bụ aha

bụ onye nwere isi ala mmụọ bịadenye aha bịa tụọ vootu. Amaghịkwa maka ya abịa n'okpuru ya dee sị, anyị gafere ule dịka o siri metụta

0: vrea na akwụkwọ akụkọ The Nation ebe ọ malitere n'ibe nke mbụ ma kwete n'ibe nke abụọ maka onye bụrụ n'ibe nje a na-ekwu maka ya ma matakwa ihe kara ya obi iji kwuo ya kọmkọm akwa bụrụ na njikere anyị adịla njikere.
1: Ụlọọrụ na-ahụ maka ndị dị otu afọ agarala Naịjirịa ozi ha kwuru fio maka nya bụ ụlọ ọrụ ekwuru na iziga ndị mmadụ nya bụ ndị a ji otu afọ agarala Naịjirịa ozi na steeti ndị ahụ enwere nsogbu nchekwa bụ nke a ga-ebu ụzọ wee lebagodo anya

ni le. Assalamu alaikum mutanen Lagos. Mutanen Lagos a irin ta addinin musulunci. Muna roƙon Allah ya ƙara mana albarka ta rayuwa, Allah ya buɗa wa kowa da kowa hanyar da ke samun abincinsa. Wanda suke cikin kunci Allah ya fidda su. Mutanen Lagos, ni Abubakar Bilhaki ina nan ina ci gaba da ayyuka a nan Agege a nan unguwar Markas. Duk wanda Allah ya jarraba da jinya, in ka zo guri na da yardar Allah, Allah zai warkar da kai, Allah zai ɗauke ma, za a gode wa Allah. Matsaloli wanda suka gagara, an je nan an je can, an yi a nan an yi a can, ba a ga sauƙi ba. Ka zo nan gurin Abubakar Bilhaki da tsarkin mulkin Allah, Allah zai ɗauke ma. ‘Yan mata wanda ba samu aure ba, kin jima a gida, ku zo nan gurin Abubakar Bilhaki, Allah zai ɗauke damuwar, za a gode wa Allah. Wanda yake sana’a babu ci gaba, abubuwanka na komawa baya, ku zo nan Agege unguwar Markas. Ni Abubakar Bilhaki ina gode wa Allah. Wannan ya zo ya ce na warke, wannan ya zo ya ce na warke, wannan ya zo ya ce alhamdulillahi. Jama'a, muna ƙara yi wa Allah godiya. Ga lambar da za ku kira 080-3182-4770. Matsaloli wanda suka gagara, nake danin aljanu, in an zo gurina Allah ya man baiwa, na fi ƙarfin aljanu da yardar Allah. Makiya sun sa ka a gaba, ana lalata ma sana'arka, ana lalata ma kasuwancinka. Ka zo nan gurin Abubakar Bilhaki, za a buɗe hanyarka da ikon Allah. Jama'a, Allah bai yi cuta ba sai da ya yi mata magani. Idan kina da ‘yar uwa a wani waje, ba ta samu rabon haihuwa ba, ku kawo ta guri